Love is a beautiful thing. Of course it is. Thank you to Akoda. Rabo the Kiri de Mazaboka and FM Rupa Top. Where are the Corona, the Kiri de Mudanawa, Modi? Ah, Negado Shimonia. Santi. Asante sana. Nie jitagwo Johnson, oyu nake arauga etagwo Johnson. Johnson arauga na miaka mirongo iri na nana. Johnson arauga na miaka mirongo iri na nana. Na wakuma kure mwena wa Murang'a. Na wakuma kure mwena wa Murang'a. Johnson arauga na miaka mirongo iri na nana. Na wakuma kure mwena wa Murang'a. Aletha mwiretu the wa miaka 24. Aletha mwiretu kuma miaka 24 gucoka na thi. Aletha mwiretu kuma miaka 24 gucoka na thi. Ogekoro we mwiritu kuba miaka 24 ucoka na thi na ni utwite matua ma kuhika na no wede Johnson wa miaka 28 no mwalire kwetukira 0119 023 914 all the best mudu guto Johnson ogekoro okiri serious ni kuhika nia orake da kuhika nia kana ni family ule da kwa bililia haya nabaya kwa ni 0783 nabaya kwa SMS ni 0783 389 053 0783 389 053 na ujadili kwa hitukira nabeo 0783 389 053. Nie jitagwa Nyokafi, oyu nake arauge tagwa Nyokafi, oyu nake arauge tagwa Nyokafi. Nyokafi na miaka 27. Ni alenda mudu kuma miaka 30 ginyagi miaka 50. Mudu ugemuhikia. Watoto niko na watatu. Nyokafi arauga na miaka 27. Ena shiana idhatu. Alenda mudu uli kuma miaka 30 ginyagi miaka 50. Mudu ugemuhikia. Ugekorona wede Nyokafi. Na umoli likuwe tukira 0769. Na mudu raho nika juga adika holi rodi mudu na wani confuse na baya Nyokafi ni 0769 404 437 na maudu magagiuka mechonjo, maudu magagiuka me sawa sawa. He mudu wajuli ya kiulia, which is a very valid question. Atika ikabu mudu dole urahaya nebesa njigi umudu dole urahaya nebesa njigi na drona madha amadu alitehe nyari ya kamuti no njede kuhe adu wa tano tu nigatha nyone kana nigukinyaniria ndeto eno no nyode kuona itana kinya thakenda na dagika 45 itana kinya thakenda na dagika 45 itana kinya thakenda na dagika 45 no nyode kuona kana no wahe onokoro ni andu 10 onokoro ni andu 10 o mudu shiringi 25 na ithano andu 10 O mudu shiringi 25 na ithano icio ni shiringi 250 ma 50 irathie dagikeno shiringi 250 ma 50 irathie dagikeno shiringi 250 ma 50 irathie dagikeno the thene wa star 447 hash the thene wa star 447 hash the thene wa star 447 hash or the thene wa box number 5 or the thene wa box number 5 or the thene wa box number 5 or the thene wa box number 5 o the thene wa box number 5 the thene wa star inya mo waja na hash no wede shiringi 25 na ithano dagikeno direnda kuona nu ugutwambiriria kuhuria shiringi 25 na ithano lirikana dakuhe dagika ithano tu dakuhe dagika ithano peke yake. Kodogo kune gwedo dhake litare mwe. Wahetia dhake litare kere orogame. Na todo de mwuraga mutika kerie na muga kerie li. Tavadhali dikweda ukerie maitamele. Dikweda ukerie maitamele. Dredo dhake litare mwe. Kana maitamele peke ake.
dagika ninya shetigara. No wenda shiringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. We woria kana ũmũthĩ nĩkĩ itaraheane mbeca nyingĩ. Ĩno nĩyo chance yaku. Ĩĩ ndio nabasi yako. Ũngĩkorwo nĩwe ũgũkĩendaga mbeca nyingĩ, rĩu haha ngwĩhoka nĩ ũngĩthakĩte biũ, haha nĩ ũngĩthakĩte piu piu piu, haha nĩ ũngĩthakĩte piu piu piu piu. Thiĩ thĩinĩ wa star 447 house. Thank you, mũndũ ũgwĩtwo Damaris. Already we nĩ wahingũrĩra Damaris, ũguo nĩguo ngwendaga. Ũguo nĩguo ngwendaga, ũguo nĩguo ngwendaga. Damaris nĩ ahingũrĩra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. Damaris nĩ ahingũrĩra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. Damaris nĩ ahingũrĩra na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. We no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. No ũcio wa kerĩ, no ũcio wa kerĩ, no ũkũhota na mbeca ici arĩ wa kerĩ. Toya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash. Thank you, mũndũ ũgwĩtwo Anastasia. Onawe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano nĩwacio. Karĩ ladies marakĩhota na mbeca. Where are you boy child? Boy child mũko wapi? Kujeni hapa. Hii pesa ni yenu pia nyinyi. Twatigaria andũ aiganona. No nyende kũhe andũ angĩ aiganona. Ndiũ kana nĩ ũtengerete thĩinĩ wa star 447 hash. Star inya inya mũgwanja na hash. Ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number ngapi? Ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 5. Mũndũ ũgwĩtwo Alex Mwangi, of course, at least nĩ warũgamĩrĩra boy child. Onawe wĩna ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Alex Mwangi. No ũcio ũngĩ next, no ũcio ũngĩ next, no ũcio ũngĩ next. At least tũkorwo tuonete andũ arĩa atatũ, tũkĩingĩra ndagĩka ikũmi na ithano cia mũthia, tũkĩingĩra ndagĩka ikũmi na ithano cia mũthia, tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndagĩka ikũmi na ithano cia mũthia, tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndagĩka ikũmi na ithano cia mũthia. No ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ. Nĩ gĩkeno gĩakwa ngĩgwĩtĩra ciringi ngiri magana mana. No ngĩgwĩtĩra ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano. Oro rĩu, oro rĩu, oro rĩu, oro rĩu. Ndagĩkeno, ndagĩkeno. No ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ, no ũcio ũngĩ. No ũrĩa ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano ũngĩkorwo nĩ ũkũgeria. Mũndũ ahotanaga ũguo tarĩ kĩmchezo, tarĩ kĩmchezo. Thank you, mũndũ ũgwĩtwo Michael. Onawe nĩ ndakuona ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano wĩnacio. No tũragĩthiĩ na mbere oro wega, no tũrathiĩ na mbere oro wega. Ndĩrenda kwamba gũikĩrio ta ndagĩka ĩmwe nĩgetha nawe ũkorwo warĩkia, nĩgetha nawe ũkorwo warĩkia, ũkorwo warĩkia. Thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash nĩgetha nawe ũkorwo warĩkia kũu gwa star 447 hash.

thank you very much. Matomaku baby tisetera iti. Maloko tagi okiria ureda. Na mudhuri unyagere dia usete atodweli jamwe da wake. Makwira ni nyumbanite na ujari. Ukamirwa ni ukoragwo uhete rutha. Na ukamirwa ni dagitai ni wanyandikire.